Ya msiri watu ndao ya aptia maala lero ni nsiku siku zizinji lero ni nsiku ya mwetri kumbukira sa nsiku ya mhamfu sa maza mbati marinya brasileira nsiku ningayuno mweza ningawunu pa gole la church boats mazana masiri na makumatantaru na mashanu vani kupita magole zana liboats makumatantaru na liboats 11 de junho 1865 da kazikisa timu limwetu la mhamfu sa mazi kuti simbalindire mikulo na mikulu ya ntsiko la Brazil kuchipande cha wale wambashitanga katandali wakugulisa mankhwala pakutumikira nyanza zimwezi ndiye na kusunga pomwe ka ukombwe kuti bwende bwino mikulu ya dziko la Brazil ndipona kulindira shtima za madzi mwe simbafika na zomwe siri nkumba choka mikulu nyanza sikulu za dziko la Brazil ni tsiku ningaino mwezi ningaono pa gole la church boats madzana maseri makumashana matatatu makumatatu na mashana 11 de junho 1866 dia mundial da marinha brasileira chibudiki sindagoneka kale na chibese budiki